0: wale be ma no bebre be reject no
1: me no asempa
0: o so ba me fo sika hwe be ma me ka chere o me fo sika hwe be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school no o wi a wa wale no o wi o be jaw o si be sia ni classmate o ye graduate o be jaw
2: papa na de o ka sem
0: o be jaw o be jaw

0: Fulade. Se umbu kwama yen. And yeko umbu kwama yen. Ayat si asem way. Ayadi asemni ba yajuma. Ye yebesumu biara.
1: Yes.
0: Enyen shra.
1: Yes.
0: Yebesum biala. Enyen kunim de. Yebesum biala.

ubenya kako ubenya kako enti eto nsa frɛ sɛ ene enyume no nsia pepe pe na dwuma die na hyase no ngɔtwe pepe pe na yapon ye ya konchie efri anopa no nsia kosi dumie no na wa breaki na fie no enyume no na waba na ye nyina no bishop wachi e champon dirwa dia sema she in crime akenya ejidia.

94.7 asempamre eba unchen woni ya bompa ye wejina mo bompa ye pa nansu yesu ni wabra bom bomfa yesu so urade na waje nkwa debia ni wetu aseda busumi isu a afi we isu a be hwe bibia ni mkwan eh chai dia wo chira chira no na fa homa urade fa homa urade na dachi wanya homa ji bia pa dia ma okra enti ya kafu yesu amao sefa yesu sewe ura

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye be chio bibia be dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Dia be be na ekọ.
1: Funny stories and feelings in na.
0: Esu mi sa diso a.
1: Me sia ma.
0: Nemu me kan chio bia wo.
1: E be ko konsa dia ye mia.
0: Se bibia bi.
1: Bibia bibia chimade wa sa pa FM so.
0: E di chia me.